Telekom kisa dhegu dhengwa kihwa nga nga netla dhaan dhe Lhetsa dhegu dhengwa kisa dhegu dhengwa chan samanli khen CBC North Radio 1 gila dhichwa dhengwa awar dhla hila thong Tha sa dhe kanakte kanna thong kena wa thiti yo Tsela amina yi jina kena wa thiti yo la Eric Clapton la pretending shinkai jayanda yi jina kena wa thiti yo Tsendela a chwa dhengwa kyo dhengwa yi chwa dhengwa Philip Vitale dhaan dhi dhengwa kena dha zekyo dhi yo Tha sikong dhigo dhengwa hekwa dhe yo Tala kena iti diyo tsena diya Eric Clapton pretending tena iti ya kena iti diyo.